0: adura lo ngba agbara igba mo ma gbadura kan la ago kan loni ni ile anu adura to yato yin be ni adura to yato ororo ti o ti ready matu o ti ready o mera pada o ti ready mo ma like yoba ani aro meta edo benu mi ma bo se feri o gbo ni ngba tolohun ma ran woli re Elijah loruko e o daruko awon meta to ma foroyan inu we awon ba o daruko eniyan meta ti o fi ororoyan wa so fun pe to ba ti foroyan won o en to ba lohun lagbara to ba bo lowo asali ah woli o pani iyan Elijah so o le escape o gwa ye o le escape beta ko to be ko le escape we idila mo ra dua e mo ngba yan ni ena wa sibi sa o ma bo
1: amen
0: amara pada
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ara pada
1: amen
0: ara mo ra pada
1: amen
0: gbogbo opolopo omo lode oni won ti ko su won lori oju orun won won ti ko won na je ko ka won je ku ja ti mu ku mu won ti ko won won ti so mo lo ta awon obi won mo gbagbe pe nigba aye David ti omo re di ogun si ama ra ko sile pe mo ku mu lomu emi kan lo ko wonu e be gege emi kan lo ko wonu awon omo node one ti mu ku mu ati je ku je to wa gbenu won kan o ti o wa ri pe omo egan wa ri pe owo gan ojo lojumo awo etembelu to ba so ranu gbenu so o le pa koko yin ti koja iwo ti po se beraye je ni amon kan so fun e pe akoko e ti koja akoko wo lo koja ah so pe mo se beraye je temi ni o loruko Jesu mo gbadua ogun ayo ni bori omo
1: Jesu
0: enya bi amo ko foto won dani ke pe taye fi keyan omo sobi won lo ni gba ko foto won dani mo gbagbo mi ti mo ni ko ka samu si o samu alagbara sam 19 gbo mi ti e dani na bo ba bon camp be ni ka se bo ti se ko ba le ri bo ti ri agbadua yen badan o lagbara sa mo gbadua mo la ye ma dide ko se to wa nbe lana ti o mo pe nkan kan sele to la ma wa le sa ah Daddy, won fe o kaju aye o be ni won fe o kaju aye okunrin ti o ba fe ma jounje ebu okunrin ti o fe ma jounje ibanuje okunrin ti o fe ma jounje konje to fe kaju aye won fa dua sere so fun yawo e ko mura e lo bi adua Benny, a wa pade ni camp o la ma le sa o la ma o ma le la gba o mo lo ma so ko ma le mi fi sere ele se drama o su woli ni abi wo to woju olo afomo o wa ni kene kan lo da duro ah ma je kan nkan buru ko gboro do duro gagawa sankafrim mo pase o ma dide
1: amen
0: e ka bibeli e ba mi tuka yes
2: Nigba ti
0: ile mo
2: awon ju kan ti mo lu
0: won di mo lu
2: won fi ara won bupe awon ki yo je
0: awon ebi na pa won ku
2: beni
0: won ni mu ta o fi mu e wa ye gi baruda ya mo pa lase a o fe mi won di
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ngbo ya won planu e ba mu so kale loru ko to do da won ti pa but imo yen tuka Imo tan di lori e imo yen chuka
1: amen
0: e ka verse 23 ye verse 23
2: Gomina Felix si pe meji
0: yes
2: ninu awon balogun orun sodo re o si wi pe
0: o si wi pe
2: e mu igba omo ogun sile
0: e won prepare omo ogun ogun orun ma prepare ogun fun
1: amen
0: won ba jaguna
1: amen Jesus
0: wa se guna
1: amen
0: e lo ka 31 to da koko
2: Nigba na ni awon omo ogun na gba Paul
0: Yes.
2: Won si mu ni oru.
0: Oru ni balawa. Oru ni. Oru ni. Yes.
2: Lo si anti pari.
0: Aha.
2: Gege bi anti pase fun won.
0: Gawa no ma sana ya. Mo pase e fo soke samen. Mo duo mi o da duo. Mo soro mi o da soro. Mo wonu ma je mu ipe. Mo pa ni ase idi malu awon ni bi lati si onjamba lati yo mo re lenu imanya tuka.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe mo ba lawa won.
1: Mo ba lawa won.
0: So pe mo ba.
1: Mo ba.
0: To wa da won to ba je alagbara. Àwọn ayé máa ń gbógun tí wọ́n o. Samsoni alagbara ni. Akọni ológun ni. Wọ́n fẹ́ kí lè rí ó sẹ́. Kìí ṣe ẹjọ́ Samsoni náà. Ẹjọ́ ẹ̀kọ́. Ogun ló jà. Onídàájọ́ sixteen ni kẹ́wò. A ka ẹsẹ̀ kejì àti ẹsẹ̀ kẹta. Torí àkókò wa. Yes.
2: Àwọn ará Gẹ́sà sì pọ̀ pé. Samsoni wá sí ìhín.
0: Yes.
2: Wọ́n sì yíká. Wọ́n sì sá pamọ́ ní gbogbo òru náà.
0: Ìmọ̀ kí